0: ne ko ah Mbacke Ibra Sall de lim la defal ba nga gërëm ko bëggoon nañ ko xam ndax nga gërëm ñun ñi nga ko gërëmé ñu defal la ko nga gërëm ni mu ne ko dama teg fa ma sama borom teg loolu nag xam fa yàlla teg Sëñ Touba rek daa jafe wax ma laa di ko fa mën a teg waaw di am kàtt nag teg ko fa waaw waaw loolu loolu bokk na ci yi nga xam ne sëñ bi moo ko seereel wax nañ ne sëñ Moulay bu sa ndeysaan daa ma sa siyaare si Cheikh Ibra ñëw mu ne ko Moulay sa bàyyi de sama xarit woon war ñu bëri xamuñu ko Mbacke bu sa Cheikh Ibra xarit la ñu nee na daa ne ko benn bis dama gént maa woon ci gént ma ànd ak moom ma ànd ak sa bàyyi ñuy dox ba mu yàgg am miir ne trace ci suñu karam mënatu ñoo jàll ñu taxaw foofu jaaxle lool nes tuuti am bunt ne tey sëñ bi génn ca daan ciix ci loxo sëñ Mbacke dem bàyyi ma fa ne ko diggante boobu de sàllaaw jabbatu naa lu ne waaye nes tuuti sëñ bi ne waa tëll ñëw ànd ak sëñ Mbacke daan ne nii loxo bi yoon leer nañ ñu wujju kocc génn ca daan ne Mbacke bu sa yow awal fii man ma bàyyi ma ci laa xam ne jarloo wuñ ma ci yoon loolu nag li ma koy firee mooy Sëñ Touba bu ma ko doon misaal nii misaal mi nag xëy na maa ngi ko jëlee ci sama déggu bopp ak sama xelum bopp comme neex bay ba weddil wala nga teggi teg fële bu fekkee am nga loo fa teg nag waaw waaye loolu laa ko misaal li ma misaal daal mooy suñ borom dafa mel ne ku indi ab biisam gaare ne ku ci dugg àjjana nga jëm waaye balaa kenn dugg da ngay fay nàngam passe mooy nàngam mooy atté l'islam Sëñ Touba nag bi mu ñëwee xam ne passe bi jàppandiwul nit ñi mu fay place yëpp mooy li Sëñ Baye jaxat naan fabal nañu mboolem say teg ciw sayam ne cas ne santuma leenus lëf lu dul aw ngirum digal bi mu fayee place yi nag léegi ñi war a dem nag léegi kon ba demoon ci garage ba fay ab oto ba mat léegi yaa moom oto bi ku ñëwati buy fay yow lay fay ñu def naa ko ba tàyyi ñëw ci set place yi fekk feesaguñ te nga bëgg a dem ba mënee fay li jës da nga koy fay bu ko dee diggante ba ku ñëwaat bëgg a dem dinaa ko sa passe jox ko kee ndax moom moo fay kii bi moo tax nag ñaan nag sëñ bi doon ay xeet am na ci ñoo xam ne sëñ bi leen wax ne yéen moom fay leen passe bu mat mbaa du ngeen mooy ñoom Sëñ Mbacke am ñoo xam dañ ciy dollil sax far ku mel ne Sëñ Dame Abdourahmane mi nga xam ne dañ ne ko woon bis dañ naa fi ab kaay bi am ñoo xam laaju leen dara mooy Cheikh bi leer naa waaw loolu man noonu laa ko foofu laa ko tegee waaw mu nga ko waaw waaw foofu fi mu àggee ci moom xam nga diggante yàlla ak sëriñ bi sëriñ bi dafa way ci yàlla di dox ci moom doxinu kenn mus sa dox ba mujj yàlla mel ne lu mu yëkkati bëgg ko fayee xeeb na ko mu jox ko bopp Sëñ Baye jaxate nee na sëriñ bi sëriñ sang bu dul yow yàlla ay yëf la ko may yow nag da laa sopp ba jëmbam la may bu yàlla doonu sa ndaw ma xam ne yaa ko jël sang yi des fa bi yëfam séddoo ko jël moo yow mi jël jëmm ji na nga koy sante xanaa di sant ka wëree luy sant santal te santaane liggéeyu sant te ku la sant la si na nga ko sant loolu yaakaar naa moo waral màggal li sax foofu nag ab kii la ab étape la boo xam ne àgg faa jafe waaye ku fa àgg ku mën a doon it noonu foofu lay mujj waaye sa maroon ñu sax da ngay nekk àgg ci moom foo xam danaan la man ni mënuma laa fay waaye nag fay naa la saa bopp diggante Cheikh Ibra sëñ bi noonu la demee waaw moo tax ci biir sëñ bi mu sañ ci loolu lu ci kenn sañut am ci lu ci kenn amul te it nag bereluñ ko kenn fala yesa ala al majdi wal makrumati isa jitaha ajibun yujibuk tedd nga ak teranga ak kawe moom yàlla berelu ko kenn wala ñen aw yoon la rek ku ci jaar am ko waaw
1: ok sëñ bi jërëjëf Mbacke xam naa li ñuy dimbali sax moom mooy diggante sëti Sëñ Touba yi ñi fi ne ak Cheikh Ibra Fall ndax dañoo gis ñuy dund Cheikh Ibra Fall dund koo xam ni mën nañ ko tàmbalee ci benn ci sa wajur bu baax bi di Sëriñ Fallu moom bañ na ko ba ñun ñaari ñi sax bu nu gisee buñ koy jéem a présenté mu ne ah ñi ma xam leen benn bis dama laa sopp ndax saa waa ji ngay waxtaanee dama ci xam lu wér te loolu kër soxna maa ummi Fall la ma ko waxee ci njarim ñu gis tam ku tey kii fi nekkal Sëñ Touba muy Sëñ Moustapha xam nga ku gisee ak Baye Fall lay dund ba gisee Ibra Fall. Nan lañu señ mëna baaxé ci
0: xam nga señ bi dafa waxone Ibra Fall

tenan wallahi walaf bi sangu ganara nare nga nan ki mo ilif nit ku ñul ak nit ku wex bi latang amul fa ñoro.

ba gis fa serigne touba lu amul fa ñoom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf mba muy walaf buy semal naari ganara nu gawtu walto nu waad wax ni mo nak mbir ba sheikhu bamba kawetay sheikhi ganara cheikh samba jaar may ne nu gawtu walto ni ñuy waat wax ni mo nak mbir ba sheikhu bamba kawetay sheikhu ganara nari nga nan wajle mu jalli fa mom jebal ko tay sunu mbir ndax lolou moy li nuy far noppal fa ganara nari nga nan ku gis ku melni ki mom loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni ki mom yaay gën fa ganara nari nga nan ku gis ku melni serigne touba loy nak ci jalli fa mom ku am ku melni serigne touba yaay gën fa ganara ndaysan benn di fa dem di delu di fa am njuba ga alal fardi ay jamam fa ganara ñu pible bamba feriwum nar ya fure ye set misal ya ak jimbilang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ngay sor xol lay way fa gaddi ganara sen njagn ya jaayu na bax malum je ak lañu nan askay di jib

ku ak si jibalu far xacce ku ganara cheikh sama jara bay de mo tax ba wax ni bu len set nit ku melni ki mom ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara cheikh sama jara bay ne na mo tax ma wax ni bu len set nit ku melni seigne touba ci dunbi yen nit u fi ak yenu ganara ko xamni set nako mba ko xamni wut nako mom da fay geulem fardi tepero baganara faslun fi sabqihi cheikh bamba mom rawna ay masam te defu ko jot rawna ay maromam yi fi ak ya fa ganara mom moy ki dekkal julit dekkal li sar tay def dekkal lu don sunna dekkal yo nu ganara ay teginam aku baxam la dekkal yon wi jëm ba ganar te li moy jib ba ganara ndaysal dekkal na xam xam xolom la

ragalul aynon de sakuli non fi ak faganara ndaysan ko xamni leble na ñeekar moy ragal ko ko fay mom nak lu baxa di baxam fi baganara muñak lewet defaru mbok yeeram ku manul defal ñoñam ak ñaneen lay def baganara Cheikh Samba Diarra bayne Serigne Bamba talal nday joram la baxo mom du am lu fanan luduli tere fa mom fi ak fa ganara yewen nga matna teranga am werna rew

0: وذوي العدوان سيخ اللي غيرنا فعبدانهم والله اهدي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبيه الكريم. سبسنغ يوبكو منسا دونت من لسخ من منه سبسنغ بون دي واني سسندول سبسنغ يوبكو منسا دونت من لسخ من منه سبسنغ بون دي واني سسندول ko xamne am nala am say nawle boko muñe munangu sak tiant jox say nawle ngay xole soufele soufé te nongo ñak jom teragal li rek war ci ku jappé ful ne ca soule ak reey lu day xagne kaw ak soufé day may kaw ku reey du jëm kaw du do nit muku ngal doole
2: moy du bari doole
1: defal garab golewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit bakku imus dal di rasete defal garab golewet gu sedd kerté gudul tey neexi do amit bakku imus dal di rasete bul wex garab bu wexé do mam ba ken du ko xex mba waaju koy xexitam day dal di yabete teexal saqal na taxal yaatul te bul amidik garab gu melni ma wax do gis ko koy
2: Allahu Rahmanir Rahim
1: wa sallallahu ala nabiyil karim nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man de def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy def lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ ñuy saxar mba sax ñu fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka wajabax waxumay wañax tay li kerey mbir amna dal samal sa dig ak yalla yow li rek des soñe kay ete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañ wepp ay xam wepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lotu dal ko ci fexé tere jef ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ka bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo kawan faña jup awan ma nga lay fexé teggé ka foñ tey meccu dal li nak ndagam mo am la gën na nga yew yow faf wacc ñepp ak seeni mbir tey waxu dal nebul tewey nopil tewey jappul tewey farlul tewey santal di daw tey muslu dal nun ñepp yalla nanu yalla may mucca njariñ faw wa ngeerem ak bal gudul dañ mukku dal mbokk ak murid ak jambor ak ko man di gis buy dem demal buy jekki ngay ñukku dal ken reeratul tay ngir ma ñepp pa ko xam bu wer ko gis demul dafa jox mbiram shaytan dal koy bandigal shaytan mo saytu mbiram shaytan nak kumu saytu mat ngay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw faw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay dawludul sab sang wax ji gem ko dal bul woti nit bul soñi nit bul khutba nit wel ak sa bop fak waja daw ni la ñab dal ken dutu gis may wax ludul sa bop leuf luma deete wax sa bop tax xamna ni dal luma deete wax luma deete def sa bop tax nit ñi ma gis jeruñoti ci o wak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jum lu ci man di am man may liggeyal yalla tay gem bamba dal insha allah taala al karim.

Tudo bem, Tabasqui? Bu fekkee Ilman génne waali wul ak tabaskeem ba ca jullikaay ba, kon kenn ku ne boo delloo ba sa kër dangay tolloole ba jàpp ne fiñ tool daal ku dem ci Ilman na nga fekk mu rendi ba noppi, nga daal di rendi. Noone nga tolloolee nag daal di rendi, boo ko jëkkee rendi itam lu tee la nga def baax na. Nga la ca war rek mooy gam-gam le tolloole ba jàpp ne ku ko gis war naa ko këram ba rendi. Bu fekkee nag barab ba nga nekk amul Ilman, dañuy seet Ilman ba la gën a jege sa digganteeg moom nu mu toll. Su fekkee mi ngi toll ci diggante ñeenti kilomètre ak genn wàll rek, waaye gënu koo sori, dañ ko yemalee nga bokk nag moom nekk ci benn barab nga xam ne su génnee am tabaskeem ba ca jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la ne rendi na nga door a rendi. Su fekkee ne génne waali wul am tabaskeem boo tolloolee ba jàpp ne rendi na rek nga rendi, noonu lay mel. Su fekkee nag Ilman ba la gën a jege sa digganteeg moom ëpp na ñeenti kilomètre genn wàll, kon yow ngay toog fa nga toog rek tolloole gam-gamale ba jàpp ne fi mu toll daal Ilman joojee ku fa dem danga fekk mu julli ba rendi, nga daal di jóg rendi. Tey jamono boo ko jëkkee rendi itam du wàññi dara. Kon nga takk bu baax ne foo jëkkee rendee Ilman te waroo ko woon a jëkk rendi jàpp rek ngay am doo am tabaski, waaye nag foo ko jëkkee rendi ci kaw topp ñu la ko digale jëkk nga ko jëkk rendi du wàññi dara, am nga tabaski. Rendi ci bis bu jëkk bi ba bisu fukkeel bi moom donte sax àgg nga tekkusaan moo gën di xaar bisub ñaareel ba mooy bis ba sas ca julli ga. Bisu ñaareel boobu itam rendi ca yoor-yooram moo gën xaar ba ca yoor-yooru bisu ñetteel, waaye nag bis boobee la muy doon doon ñetteel. Rendi ci ak yoor-yooram moo gën rendi ci ngoonu bisu ñaareel bi. Ci wax yi mu gën a yow ba xam bisu ñaareel bi bu fekkee ne rendi wa daal ba cis gar jot, li gën mooy nga bàyyi ba ca bisu ñetteel ba ca yoor-yoor nga xam ne yoor-yooru bisu ñetteel moo gën gannaaw cis gar yi bisu ñaareel. Nga seetlu ne bisub ñaareel boobu daa bisub ñetteel bi boo rendi woon tabaski ma ci guddi ga maanaam njëkk rek fajar di fenk lu baax dañoo taamu nga bàyyi ba yoor-yoor, waaye jàppal ne boo yàkkamti woon moom ba fekkul sax fajar fenk moom lu baax yàpp rek lay doon. Bi dee bisub njëkk ba nag moom buy fàtte ne faaw Ilman day xut ba gannaaw ba mu jullee rendi keneen door a saña rendi. Faaw itam tey rendi na nekk ak julit, julit moom tabaskeem bu ko rendi loo woon ak yëfër donte daa bokk ci yëfër ba nasaraan nga xam ne sañas naa lekk la mu rendi itam lu ko tax a am tabaski. Daa ñu lekk loolee yëfër ba baana faram ba rendi ci ndigalam rek daañu ko lekk ci kaw dagan naa lekk, waaye lu mat tabaski balaa doon tabaski ak julit rendi ko. Dañuy sart itam mu bañ a doon lu ñu bokk ci moomeel wala ci kenn ku ne génn njëkk tabaski nanguwut ngeen bokk moom jëmm ji bokk koo def tabaski mbaa kenn ku ne génne jëg ngeen boole dem jënd tabaski bokk. Dañ nangu daal mooy tamoom tabaski ma yéenuwaale ca ñeneen ñooña daal di am tuyaabay tabaski, donte sax fekkoon na ñu mën a tabaski lu seen bopp itam bu leen yéenuwaale rek te fekk mu sañ leen a yéenuwaale doy na du aajowoo ñoom ni tabaski. Loolu nag ñetti sart la.
da nga bëgg yéene walé ci tiyabé tabaski ma na doon sa bokk doon ci sax soxna bu jege la noona sa soxna nag dañ koy jàppe ci sa bokk nga xam ne man nga ko yéene walé ci tiyabé tabaski ma ñaaral ba mooy kooke nga di ko dundal boole ja doon ci sax dundal nga yaa ko coobari waaye waru la mel ne sa baay bu ndaw wala sa bokk mbaa sa doon bokk baax na ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër doon ci sax da nga féete fee bu féete fee waaye yéenu bokk rëddu kër bi rek dal nay baax bu ci ñetti sartu yu demee rek ku mel noonu da nga ko mën a yéene waale ca tiyaabay tabaski ma buñ bëri woon ëpp ci moom ñaari manees na ko nga tekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikk yi nga xam ne bu xasi am ca tabaski ma du baaxati du doyeeti tabaski mat nañu fukk ak juróom-ñeent nu mucc ci pat su xasee pat donte bët ba dana ñumb itam waaye pattan rek du gis du doyeeti tabaski mu bañ a ñàkk benn cër ni ki tànku kanam mbaa tànku gannaaw lu may nag waa yàlla ya moo ci nekkul te dañu koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax loolu ca wàññi dara nu mu ci itam ci li wax luu maanaam bañ a mën a meem su fekkee mënta meem dafa luu lu baax bañ a xesal gémmiñ lool bu gémmiñ gi xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax tayit nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ci na ko yàlla bindee bu doy tabaski bu bañ a yooy bopp liñ wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am liñ wax yuq ndax rek làpp gu mu làpp yooy gu mu yooy ba tey bu mu doon boo xam ne gennu gannaaw dafa dagg ba si wecc mbaa na ko yàlla bindee amutut genn bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko jàppale ba tey bu bañ a amee bëjjan bu damm te wërut boole ja su fekkee bëjjanam dammoon na waaye wër na bu ko tee baax waaye nag su bëjjan ba damee bu nëccutit waaye wërut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne papt ya daawo kong war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax bakki daawoo kong loolu dul tabaski su benn bakk ba amee soow nag da ca des moom amu soow it du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca geenu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko geenu gannaaw taamul ca dagg rek nañ seet da ca dagg su ko see mat ceer ba nga xam ne boo ko defoon ñetti xaaj da ca dagg mat benn xaaj ba doo tul tabaski lay baax daal mooy la dagg ca kenn gannaaw boobee matul ceer ba ni ki boo ko defoon ñeenti xaaj benn xaaj baa dagg muy kaar ba moom dana doy nga teg ca bu bañ a tawat tawat ju fis ju ràññiku bañ a ràmm ab bu fis bañ a fër fër gu fis bañ a dof ndof gu fis bañ a làggi làggi gu fis li tax ñu ne tawat ju fis ràmm gu fis fër gu fis ndof gu fis làggi gu fis mooy bu fekkoon ne amee na tawat mbaa ràmm mbaa fër mbaa ndof mbaa làggi waaye amu solo lu woyof woyof la daañu ko jékkale bu bañ ci am sax moo gën waaye kon du tee mu doy tabaski nga teg ca ba bañ a ñàkk ci ay bañam lu ëpp benn lu may nag fokk waral ko wala magee bu mage waral ko su fekkee ne fokk moo waral mu ñàkk lu ëpp benn bañ wala ak magee moo ko waral ci ci wàññi dara
batay bu fekke ne benn bañ rek mo den ci ay bañum fokk sax waramuko magi waramuko waye benn bañ rek la du ko te bay tabaski waye nak ay bañum la ca dem boppe benn te fokk waramuko ak magi waramuko dik dañ ko door rek mo daldi nak lu mat ñaari bañ ba ñatt kon du doyati tabaski nga tecce nopp ba baña xar baña dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee genn gannaaw ba ak nopp bi genn gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rek bu daggee loola du matati tabaski te nag nopp bi moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong-dong jéggale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la koy tabaskee bu mucc ci mboolem xeet ci yi nga xam ne dañ ne woon bu ko tee doy lépp lu ne woon rek sikkla waaye du tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gëm mel ne tawat ji woyof mbaa làggi bu woyof ak lu ko nuru ak sax déjjën bu dammte wér boole ca ndax da nga ne woon déjjën bu dammte wérut moom du doy nga tegoon ci ne su déjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne déjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey da nga ne woon nopp ba la ca xar su tolloog ceer ba mbaa la ca dagg tolloog ceer ba jéggale nañu ko bu ko bu koy lañ jéggale wut jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikku ca daggul ci genn wet xarul ci genn wet moo gën fexe daal ba nopp ba bu am benn kuppatiku mbaa dara lu cee dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci gannaaw la nopp bay bañ am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam toppatoo ko ba mu duuf lool mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñu jaamoo yàlla wa kabba man

negal ba mu jot gel nak ba gis lu ko jar nokhre ci kat dana ñew bul ga mer baxul negal ba mu jot lil nek ba gis lu ko jar ndox reccu ka dana ñew ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey ndegam da nga meritam bul dal di top sa mer badal di jef mba nga wax njombe ku deg ne cey te mar may bu ca sax julit du top meram jegele ak jegulo di cang moy fayo ay temer miit bu ci sax julit du top meram jegulo ak jegulo di cang moy fayo ay man jakna.

Chutai jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ayib jafena ci yalla ji jamono bon nit ñi faf gëna bon kenn ku ne kaybam ñak ayib jafena seitan erungu na mbole nit ñi ngabu yatam kune gatam amulay samé taraw jafena seitani ngunambole nit ñi ngabu yatam kune gatam amulay samé taraw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru itilim sen leri xol yeb.

xol bo fi gis gumba na nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim sen leeri xol yepp fay xol bo fi gis gumba na goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu don sajbar al khair kay xewina goor ak jigen ñangi melni bay yu ser bi boyal o jot mu don sajbar al khair kay xewina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca kam bi naar yoyoy matte kador barina takat ku moy tet ko sab jël faw mu reey ca na ca kam bi naar yoyoy matte kador barina aw naaru gor bo ko maf ñandoy dawal di dañal jëlum bugal ak tiis ak reccu kay dik na ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo fi na'imin la wax kon bur bu man digena ndax yalla ne na labrar ñi jup baña fo la fi na'imin la wax kon bur bu man digena waye wayna al fujara gañ dokk ci moy la fi jaymin ja diglul mbar mu mak takuna waye wayna al fujara gañ dokk ci moy

ci xol yooyu jiblim lu bon bari na. Yalla ngir mi leeram seet na xol yi fi set, muy tuuti xol yooyu jiblim lu bon bari na. Kenn ku nekk ayibam te kenn gisul saayib, tey xool ayib ci keneen koo man di doon sikk nga. Kenn ku nekk ayibam te kenn gisul saayib, tey xool ayib ci keneen koo man di doon sikk nga. Manum la mag yàq ab der wax ci nit ki lu bon, gantub dogal ak kañaan riyoo yu mbir bari na. Manum la mag yàq ab der wax ci nit ki lu bon, gantub dogal ak kañaan riyoo yu mbir bari na. Kenn dootu jóg dox wiiw, kenn dootu toog waxu yiw, kenn dootu lekk lu lew war rek daj jamono. Kenn dootu jóg waxu yiw, kenn dootu toog waxu yiw, kenn dootu lekk lu lew war rek daj jamono. Jiital ba kana ki bànneex lank muñ wi xaraam, di dox ba xëy ne sërax nan tuubi dee jege na. Jiital ba kana ki bànneex lank muñ wi xaraam, di dox ba xëy ne sërax nan tuubi dee jege na. Xol ba fi gis àdduna ak am koom la duy ba ne muut, fab nag sëriñ di mbuboo dëggal bu wér jafe na. Xol ba fi gis àdduna ak am koom la duy ba ne muut, fab nag sëriñ di mbuboo dëggal bu wér jafe na. Ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol, kuy dox dafay nëbboo yegg di daj jamono. Ak dëgg nekkul ci ay wax dëgg dee su ko sol, kuy dox dafay nëbbu buy yegg di daj jamono. Ku nekk war na xalaat seet ak dundam la ci wéy, ak li ci des lu mu jëf regleel balaa paase. Ku nekk war na xalaat seet ak dundam la ca wéy, ak li ci des lu mu jëf regleel balaa paase. Guddi gu dem ba fajar si niir si li bëta set, donte bu ñaareelu xaat bay jeex si li jeex si. Ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg, loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si. Ku am juróom fukki at yoo xam ne dem na ba teg, loo bañ a dee nang ci jóg waayi sëg dunda ngay jeex si. Sama xarit jógal ci njël may la faalam bi annaka nelaw lu bon laa. Sama xarit jógal ci njël mayee la faalam bi annaka nelaw lu bon laam. Bu munta ñàkk itam ne neew gàttal ko, te bul ko waajal sa bakkan bi not ko. Bu munta ñàkk itam ne neew gàttal ko, te bu ko waajal sa bakkan bi not ko. Ndax wàllu bakkan la te bakkan noon la, saa yu amee ab cër ci yow sa lor la. Ndax wàllu bakkan la te bakkan noon la, saa yu amee ab cër ci yow sa lor la. Xarit jógal te xelaat àdduna tey fi xew, ni muy doxee ca bawoon kat am na ak wuute. Xarit jógal te xelaat àdduna tey fi xew, ni muy doxee ca wawoon kat am na kuute. Daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul, ñoom ñépp dem nañu tey mbaa book mu des tuuti. Daa mel ni gor yi fi nekkoon doon ñu dararaxul, ñoom ñépp dem nañu tey mbaa book mu des tuuti. Ña doon i piir ñëpp dem fal si rek ka fi des, kenn wérul kenn wóorul tey xanaa tuuti.
ñadoni pir ñepa dem fal si rek ka fi des ken erul ken worul tay xana tuti jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate jaayil guma la fi gis ak reey di fum ci ba toj ngirus alal mbaate ab juddu di xebaate lambo kañaan ak ci biir gu yagg bay kurani fo jekk gor toroxal ruslo ko ndaw jote lambo kañaan ak ci biir gu yagg bay kurani fo jekk gor toroxal ruslo ko ndaw jote defa du no course na kenn beggul kula raw yaqanta ak bi fexe lante ke jowati lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem matu nak ngay beug di retate lo deug sam nawle am dem yiw la ngay beug de tegat su dem matu nak ngay beug di retate kendo tu sere ci nit lu dul lu koy tilimal wunil koy aybam tasari bot yoeti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti te yalla mom dafa ya kenn ku nek ci xaj te kenn du lal samorom lu xat du yalla ti ñepp téré nañ seen bopp ngir galal fu yak be wak yeb kudul sam nawle tum naati ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti ngir gor yalay xeya kay gontak di sakku nimbal ak dag yalay dawal ak ñi wër di masloti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti kep ko am taxare tay dembu tuti nga won jikom du reey muku nak te xol ba day tuti japp alal def ci xol lepp lu manki nga tit safan wi bis bu neuf dem lol du del seti nan jema delo si xel ye xol yi takku ci njub telun fi am def ko yobbal ci fo feti dine ngorok beug yalla sax ci lam nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati dine gorok beug yalla sax ci lim nu digal lo man di am te moy ndol nga ndol ngati mazam ba don tele faqir nga del de singor ak dina ak doylu nak lo am lu tututi askor su am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti askor su am dignité ñakam jibam nako yek waye jëmum bum ko yek bu muy toroxloti ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi ko xamne fo gis ku am ay yef yu upp seyef nga dal di fatte seyef ya manki manketi taraxlu ak bu fekay suk ak wayef lu ci mbir yalla ko jar mbate wayam fum ko wayoti gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati gem yalla deug te gem dogal yakum ne ci yaw do gis ko dul rabbul ardi was samawati am ab kharida gandando duñ ben jawale ge tax ken du yegg fenn awab kharit

tubu ila la ngir ka tubi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan tubu ila la ngir ka tubi jonne ci man te muslu shaytané fuñ bané xté may tubakan eseet ba xam li ñu may jiñ wax ngeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man eseet ba xam li ñu may jiñ ndax ngeel ci man kana ndegam duñu mareereen ma xam li fi man ñi wax sama bax kay barkelu ak di ma gem tiewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sex ci moy ak ñewi jaamu def ba kan iliman do jombu do rus lu doto sex lu len lu bon boleg rafen ñortu te yaakar di gem ci sa xol am ngi ngeene la ki may li nax la deug sa kan nantu bu baax re ci moytu moy te sex ci ndigal yaakar sering bambali la gis te moy li fi man nantu bu baax ci moytu moy te sax ci ndigal yaakar sering bambali la gis te moy li fi man wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote wote yute na lol ak wute na du fi jog kuy wuy dinay setlu kay wote ak lamuy wote kuy def lu yeng nga jog luñ sok nga dugg ci biir do tew lu do teylu bir mo deg dem seti kut barab baru fa so sey mbiram yamu fa yor wor sa gam xel mu reey nak tambe wote di net li reybu tay wax ay ngeneel yu mu yor forme ak wilaya ne dey sel bokay xate yorum jabar mbate ay galat ñangate xor fay wird sulman yo kaylal ci batuti ñi ñattu koy wuyji moy ndaw lu amul kilifa ak waju te nek mang ñi wër di maslati mu dal di len defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man di wak do moro mam muy jayer loti ibo fakay dunki dunki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di degleti mu mujileen be fi fiir fop diine te ko ca kaw di yollu ngir nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fop la nga yor digle lu reey la mu yor te jojo way seddul bay dox di seddate kon min ñeel yewulen ngir yew jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti kon min ñeel yewulen ngir yew jonne ci nun xame lu baax ak lu bon xel day xalam tuuti Sheikh Bambalum susulon ganaw ba waju ko sos boy wote do ma gis man fo fala fete yefi fi bamba bon ku wote rax ci seyef ma bayila ak yo yef teyem ci yef yeti rias kanak si utur ak baxi bokku toxul ngay waja dem teku wo ci ngum xana ay bal Reyes kanak si utur ak

tollu tay rafetal donte da nga su fecci waskan sa juddu royul yaay waaj ngem yaangi jëw fo tollu tay rafetal ci yalla man bi singay ñew bam degam tedna itam bala bet set way de ma ci lolu ci yalla man bi singay ñew bam degam tedna itam bala bet set de ma ci lolu mabok may wujji bis bop tay bala jantaso aw mar ko ci ak jaat ma la wax lolu moti ma juk so pisa yitti mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakkan ay khadul mawt dayde nan khalar lolu dagal bu yalla

billahi sami fallo yi borom jani ku sopp serigne fallu ku sopp serigne fallu ku sopp serigne fallu li jogal magal ko watna ne faw kon nga raw sama asga ku sopp serigne fallu jogal magal ko watna ne faw kon nga raw sama asga ku sopp borom dindi jogal magal ko watna ne faw kon nga raw sama asga watali fallal lil jinanin

ci ñew su noppé ci tombe bobu nak mu daadi ñew ci tombe bi nga xamné ci lay tejé waxtaan yi ci tombe bobu moy manam dal jeexit wala manam xex bi nga xamné sëriñ bi liggéey na liggéey bi mi liggéey ba dajé sé ngeureumal yalla ba réussir ci bu baaxa baax alhamdullilah ginnaw bi sétane taxut mu yokkat da daali songu aw nitam songu lepp lo xamné ni ay jeexitam la kon day melne batay batay ni ñu wax ak yeen bayeegut xex bob mom setan kon tombu bu mujju bi moy jeexitu xex bi wala mujjeentelu xex bi mom setané ginnaw bi nga xamé né sëriñ bi laquna ci suñuy bëtt loolu moy tombu ñettel bi ci tombu bu ci nek rek man nañ ne matna aw waxtaan motax sëriñ bi day fasiyene rek di teunku waye di waxtaan la wo xamné ni wu yaato yaato sa likoy wone rek moy bax bi ci def ku ko gis boko tambali won ci suba di ci waxtaan man nga dem ba timi fekk la fa wala ge fekk la fa ci du jeex kon bu ñewé ñu jox ko ab une heure de temps rek mu war ko ci waxtaan loolu lu teunku lay doon lo xamné ni lu teunku lay doon kon li ñu def rek moy ñaanal ko sun borom mu dëgeeral ko ba li mu fasiyene waxtaané mu jallalé ko ci anam bu gën tay ki ñuy waxtaané yalla gën ñoo musal ci mom ku bari doole la musal ko ci momit bu baaxa baaxa baaxa baax te musal ci nit ñi ci tew ñep kon li ñuy def rek moy jox kaddu gi

saatuma nettale fekke wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci ñub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga

sëriñ bi bim fi bi muy feeñ mel na ne ñu bare ay boroomi xam-xam lañ woon, waaye boo ko seetloo dafay mel ni li ñu xamoon jëfe ga dafay mel ni desoon na. Ni nga xamante ne noonu la sahaaba yi doon dundee, nga xam ni daanaka daawuñu yittewoo watt lu bare. Liñ daan yittewoo mooy bépp aayab alquran bu ñu dégg dañ koy daa di tàmbali di jëfe fa saasa, fexe aaya boobee di ko dund. Nga xamante ni duñ yam rek ci di ko jàng, waaye dañuy fasiyéene di ko dund. Waaye bépp kàddu boo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci ahadithu nabawiyya it, dañuy góorgóorlu ci di fasiyéene di dund loola, waaye du doon rek lu ñuy watt. Fu ñu toog mën koo nett li nett leen wu rafet, fu ñu toog mën koo waxin wu rafet, waaye dañ daan def dañ koy jikkawoo ba buñ jëflinteeg yow boo xamee aaya ba da nga cee mën a daal di dellu, buñ jëflinteeg yow it boo xamee hadis ba da nga cee daal di mën a dellu. Nga xamante ni ci seeni jëf ci ngay àttewoo, waaye doo àttewoo ci seeni wax. Loolu boo xoolee sëriñ bi bi muy feeñit dafay mel ni xam-xam bari woon na, ndax kaa ngi alquran yi ngi fi woon, waaye demoon nañ ba alquran wattu ko, dafa mel ni leneen la doon yóbbe nit ki. Nga xamante ni na nga xamante noonu la nit ki war a wattoo alquran ci dënnam, wattu ko ci xolam, wattu ko ci xelam, ba lépp lu muy jëf mu di ko natte ci ni alquran bëggee. Mu di ko jëfe noona, lépp lu muy wattandiku it mu di ko natte ci ni alquran bëggee mu wattandiku noona. Loolu boo xoolee loolu dañoon na ca, waaye li nit ñi daan yittuwoo rek mooy mokkal naa ko. Su tari jotee nga mën koo tari tari woo xamante ni mu gaaw lay doon, ñun yiw de am kaang la, waaye du feeñ ci say jëf, du feeñ ci say melo. Mooy tax li ñu wax atarbiyatu ruhiya, mooy mu daan yar nit ki. Nga gis koo xamante ni sax dawut jàng, waaye daana ko yar ba su waxee nga mën a génne la mu wax ci alquran, su jëfee it nga mën a génne la mu jëf ci alquran. Loolu war na nekk loo xamante ni kenn ku nekk ci noonu war nay góorgóorlu di dund loolu, tey bàyyi xel boroomam ci dund gëm koy dund. Ndax ni ma koy waxee ci jamono bu ne, léegi dund lu baax lu jafeñ a jafeñ a jafeñ la. Waaye nag loolu yonente bi waxoon ni danañ dem baag ci jamono ku téye sa diine da nga mel ni ku ngëb aw xal. Loolu dafay mel ni lu ñuy dund la ci waxtu ne, ndax ni ñu ko waxee léegi lu baax moom ak lu safaan ak baax waxtu ne ñooy soqor la ci kaw suuf. Waxtu ne kii jóg jëm ci lu baax, ka nekk ci safaan moom bu sañoon doo nekk ci lu baax mukk. Ndax nekk ga ngay nekk ci lu baax dafay mel ni daf koy xatal, dafay mel ni daf koy seene ca loola. Ndax du gis ni kat moom mii lii nga nekk ci lu baax mooy la ko waroon cam war caa nekk, waaye moom day bëgg nga nekk ca lam nekk ba ëyi boom joojee mën a muuru. Nga xamante ni ñëpp da ngeen bokk nekk ci safaan, ba tax na jamono bi képp koo xamante ni yaa ngi góorgóorlu ci lu baax te bàyyi woo xel sa tëraay bàmmeel, bàyyi woo xelit ëllëg sa jataay bi ngay def sa digganteeg sa borom, daanaka génn la ca mën naa yomb lool. Yuqat loolay ca it mën naa yomb lool. Rawatina ci jamono bii nu nekk nga xam ne ñu ci bare ci sunuy mbokki talibe daanaka ni ñuy dundee njàngaleem sëriñ bi ak ni sëriñ bi doon dunde ak ni mu doon yare ak ni mu doon jàngalee dafay mel ni dafay soree lool. Te bokk na ci li nu ko teg mooy ñàkk xam, ndax bare na ci ñoo xamante ni ak bëgg la ñuy doxe, waaye du ñu doxe ak xam. Te nit ki nag lépp loo xamante ni bëgg na ko ci bëgg caa jarinu dafay laaj mu xam ko. Loolu mu wax ni kat yéen waxambaane su ngeen ragalee gàcca na ngeen jiital xamlu door a jëf. Loolu lu ama am solo la. Ndax kat ku xëyoon nekk ca kaw talibee di balee ka setala ka lu ne nga di ko def te teguwu ko ci yoon wa nga ko war a jaar ba war caa mën a jariñu, xëy na nit mën a dafaa romb jox la ñaar dërëm wala fukk wala ñaar fukk. Waaye nag boo ko jaaroon fa nga ko war a jaar nosin wañ nose ni ñi def lii fii lañu war a aw lee lañ leen ci war a jox, su boobaa mën ngaa sonn lool, mën ngaa ñaq lool, mën ngaa bari coono lool, waaye njariñ la mën naa néew. Kon li nu war a njëkk a jiital ñun ñëpp mooy dellu ci xam suñuy farata. Xam nag suñ koy wax dafa am xeeti xam-xam yooyu bu ca ñenn ña taxawee dana doy, mooy ñoo xamante ni danañ dem ngir fexe peeg lu mel ni tafaqquh fi diini, fexe ba peeg xam-xamu diine peeg bu wér ba di ci ubbee masala mu ca nit jafeñ moo di la ko laaj. Loolu bu ca ñenn taxawee mu doy, waaye kenn ku nekk ci noonu war naa xàmmee ay farataam. Nan lay jullee, nan lay woore, nan lay natte asaka, nan lay aja makka, muhaamalaat yi nga xamante ni daf koy def ci dundam te l'islam di ko atte, diine di ko atte, loolee it mu mën koo xam.

xamee lu set wecc loolu mooy tax mu mën a jariñu. Kon jàng nam Serigne Touba it jot na lool ñu di ko nafaraat, ndax mel na ni bari na yu ci tab bi yoo xamante ni ci dafay mel ni ni ñu doon jotlee ab wooteem ci at yi ñu weesu, xëy na léegi sax moom réer yombatut. Xanaa nit ki kay day topp bakk na wala mu topp bànne xam ni def la ko neex, waaye borom xam-xam yi moom waxtu wu ne ñi ngi wax loo xamante ni danay delloo nit ñi, ñi ngi wax loo ci yàlla da ñi ngi wax loo xamante ni dafay delloo nit ki ci xam-xam bu set wicc bi nga xamante ni sëriñ bi daana ko jàngale. Te kenn ku nekk ci nu nit bàyyi xel ni mbooleem loo xamante ni lu baax la, muy cir boo xamante ni sunu borom subhanahu wa taala daf koy joxe ci ak mbaax bu mu ko jombale bopp mukk su fekkente ni ma nga ca kaw yoon wax. Ndax lu baax loo gis kat dafa am ay gaay, nit ki lu ñu waare lu ñu mën di wax masalan tey ci metti tuddee ak taraayam, taraayu bàmmeel ak yàggaayam, lëndumaayam, di fa tudd ay jiit, di fa tudd ay jaan, loolee ka nekk ci safaan moo ko tax a jóg. Waaye waxtu wu ne moom ka nekk ci la yàlla santaane nay séentu sukaraat bu woyof, nay séentu bàmmeel bu yaatu te leer te du fa gis mukk lu ko naqari, waaye nay séentu it ba keroog muy dugg àjjana ay ngëneel ak teraanga ak yiw ba keroog muy daje ak boromam mu di ko teral teraanga joo xamante ni mooy daaril xaraari wal mona wal minna. Kon yaar yooyu ñoo fi bokk nekk. Bu ñuy waxtaane lu baax aw yiw ña nekk ca yoon wa ñoo ko tax a jóg, bu ñu wax ab añ ña xëy ca tool ya ñoo ko moom. Waaye ña ca kër ga nag xanaa la borom ka santaane nit ña xëy ca tool ya mooy seet nan lay def ak ñoom. Waaye lépp lu ñuy wax ci lu baax ña nekk ca yoonu baax ñoo ko tax a jóg, waaye ni ko ni nga xamante noonu la alxuraan àttee rek ñaari yoon rek ñoo fi nekk. Yoon wii mooy yoonu aljana, yoon wii mooy yoonu safaanoog aljana. Ba tax na kenn ku nekk ci lun war nay bokk ci ñi nga xam ne seen yitti fu ñu toll mooy dundalaat l'islam te jaarale ko ci njàngaleem sëriñ bi. Ndax l'islam dafa yaatu, école yi muy daara yi ci biir l'islam it yaatu, waaye sunu borom it def tawfiq sëriñ bi li mu jàngale nga xamante ni mooy téere yi nga xamante ni tarif na ko benn boo ci jël te jàng ko te xam ko te di ko jëfe bépp jullit bu la gis ak jullit boobee fu mu mën di nekk dana bàyyi xel bu baax la nga xamante ni mooy la ngay jëf, dana xam ni lii mooy l'islam. Ba tax na loola ñun ñëpp war nañoo maase ci bàyyi ko xel ci sunu dundin, bàyyi ko xelit ci sunu doxin, bàyyi ko xelit ci sunuy melokaan muy njàngale moom nga xamante ni moom la sëriñ bi doon jàngale. Kon noo ngi dollee dénk sunu bopp tey, dollee dénk mboolem ñi fi teew ñëpp, kenn ku nekk ci noonu di bàyyiwaat xel njàngale moom yi nga xamante ni moom la sëriñ bi doon jàngale. Te kenn ku nekk ci noonu jàpp ni mooy ki ko war a yeesalaat ci jikkoom ju rafet, waaye ci kàddoom yu rafet, waaye it ci meloom bu rafet, ba kenn ku nekk ci noonu fa mu nekk doon fa royukaay boo xamante ni dañ koy roy, ba képp koo xamante ni jëflante nga ak moom dana naw sa jikko, dana naw saw doxin, dana nawit saw melo. Loolu kenn ku nekk ci noonu war na koy bàyyi xel di roy gaa yu baax yi nga xamante ni nag mooy ñi muy melal ci xoqa, te melawoo yi nga xamante ni moom la leen melalit képp koo xamante ni yaa ngi koy topp di xeeñtu am ngiram war ngaa bàyyi xel ni loola mooy doxin bi nga xamante ni moom lañ war a roy, war a dunde noona, war a jëfe noona. Waaye bul jàpp ni kat noolee mu nett li ci gaa yu baax yooyee ñooñee rek ñooy ñu ko waroon a dund, ñun waruñoo dund loola, waaye nanu bàyyi xel ñun ñii kat bu ñu takkoo te góorgóorlu te farlu foofee ñooñee yeggoon mën nañu faa yegg ci gën ngaa rafeti nanam. Ndax yonente bi mooy ki kawe ñëpp te alxuraan dafa wax ni nañu koy roy. Kon ñu bàyyi xel ñu baax ñi dañ leen a war a roy ci seen jikko, dañ leen a war a roy ci seen doxin. Ndax li tax sunu borom subhanahu wa taala feeñal leen ci kanamu jaam ñi, teg leen ci kanamu jaam ñi mooy jaam ñi di leen roy ci seen jikko, ci seen doxin. Kon loolu yi nga xamante ni mooy téere boobu yi nga xamante ni mel na lu gàtt la waaye lu fasu la muy xoqa
talibé war na koy jang té di ca nat bopam di ca jéma tagat bopam di ca jéma yarit bopam nga xamni nit ki da fay nek ko xamni jaamu yalla lay doon waye du nek jaamu aduna waye du nek jaamu bakkan waye du nek jaamu banex waye du nek yit jaamu shaytan wal hiyas billah ndax yenti non yoy ñoo fi nek jaamu bakkan moy ko xamni la bakkanam bëgg rek ci lay xey ci lay gont ak num ko mëna amé du tekantal la yalla gëreum ak la yalla gëreumut waye waxtu la bakkanam lay top té sëriñ bi dafa wax ni kat ngeureum kat ñeel na ki nga xamanteni xalam mo koy womat waye banne xam du ko womat waye xalam mo koy womat diko jëmele ci ngeureumal suñu borom subhanahu wa ta'ala kon da fay melni nit ki fexé ba rekku ko ci bakkan rekki ko ci aduna rekki ko ci banex yent yoy bo ci ñett yoy bo ci bolé ak shaytané da fay nek kon nek jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala bo deglo mi wax ni kaano ibadan bi taahatil rabbihim wa kana zallalahum rabban biminnati nekkon na ñoo xamanteni ay jaamu yalla rek lañu doonon waye jaamu bañ doon jaamu yalla yitt musuñu ko jaawat le ak dara musuñu nekk di jaamu yalla ngir xalaat yalla ëlëk mu tegg leen ci kadoomu nit ñi musuñu xalaatit di jaamu yalla yalla ëlëk mu jox leen ay taranga musuñu xalaatit di jaamu yalla ngir am dara aduna waye dañ doon jaamu yalla ngir jëm yalla rek ngir magal yalla rek mo leen doon tax di jaamu yalla bo sétlo nak da fay melni noni nga xamanteni gaay yu bax yu non lañ doon def di tuddu yalla ndax kaano ya'uduna tarkal wird mahshabahin min al-alali min asbab al-musibati nekkon nañ ñoo xamanteni bayyi dog buñ daan def ci tuddu yalla mo xam jang al-qur'an la mo xam dog buñ daan def ci seen kurus la da nañ bayyi ko ci waxtu wañ ko daan def wala ñuy regg waxut ci lu dagan de waxut ci lu haram de wala ñuy regg ci seen wërsegu ñu ñak wu leen lew lolé bokku nañ ci liñ daan limalé ci musiba yi ba tax na ko sikir buñ ko daan def muy tuddu yalla dañ ko daan def ngir jëm yalla rek waye daawuñu sikir ngir am daraja daawuñu sikir ngir am mbolo daawuñu sikir ngir am alal daawuñu sikir ngir siiw daawuñu sikir ngir amu tur daawuñu sikir bëgg ñu leen tuddu daawuñu sikir luddul dañuy sikir turu suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir diko fatlikku ak ngir magal ko bo set lo nak legi bari waana ko xamanteni da ngay jog guddi di sikir té lamay sikir lepp boko xolé djublu way yi ñu wax rek mom la cey am way du ci djublu mukk ngir jégué borom du ci djublu mukk ngir am ngeureumam noné nga xamanteni la sëriñ bi denkané wax ni képp ko xamanteni yaangi tok du sikir da nga wara yéene ci sikir bi ngay sikir jégué suñu borom lak ngeureumam mucc ci meram suñu borom dajal nak yu aduna yu al-akhirah musulli ci lor aduna ak lor al-akhirah kon ñoñi fofu ñu nekkon fu ñu wara jëm di nekk la moy di saxal tuddu yalla waye nak mu nek lo xamanteni legui bokay def sax legui sax xeyna tanena ndax yaatu la yaatu wo xeyna ñu bari ñi ngi ci xam nañ ni les war di def lu suba angon li nga xamanteni non lako alquran diglé te bo sétlo sëriñ bi wer di nga xamanteni jot nako ci boromam ci jaaré ko ci yonent bi bo démé ci téré bi nga xamanteni bo démé ci irwa'un nadim si am momu am job dagal mi wax ni serigne bi dafa digal kep ko xamanteni ya nga andi ci mom nga diko jëfëndiko suba ak ngoon xayna nak bo sélo dafa melni ñu bare bare ci mourid yi melna ni boole wul ko ci seen yitte waye nak nañu xam ni ci liggey bi la bok tuddu yalla moy li gëna kawé ci li ab mourid def lepp lu mourid di saxal serigne bi dafa wax ni saxal tuddu yalla moy li ko gën ci mom rawati de nak nga jaaré ko ci wer da moy wala ci man nga ko jaar yi batay ci khasside yi waye werde wi da cey joxe ndigal ci kep ko xamanteni ya nga al ci mom ngay gor ngay jigen nga jiko jefandiko suba ak ngon di ru mi ngi sax ci kaw suuf kon tere bobu nga xamanteni daf ci melal melaw ga yu bax yoy nga xamanteni jitu won nañ nun ñepp war nañ diko bayyi xel xamni jikko yoyé moy liñu wara jikko wo waye mela yoyé yep moy mela yiñu wara melawo waye boñu dox mukk kat ba japp ni lolé mom ñom ñu jëkko nek ñoko manon ñun mënuñu ko dédét ndax ñom ñoo ñek ay doomu adam rek lañ kenn ku ci nek fi nga tollu ba défé ni mënoro la xayna yéggon na fa
waye nak mu def yitte ak farlu di gor gorlu ba yegg fo xamanteni ku ñuy tag la ba yegg ci fo xamanteni ku ñuy roy la ci jikkom ñu rafet ku ñuy roy la yit ci melom yu rafet yo xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala defal nako tawfiq waye tebuton teb rek yegg ca lola ndax suñu borom kat mbolem ciir yim def ki doon wax legi ci wolof wolof dafa am solo lol ndax xeyna nit ki su fekenteni da ngay wax ci kharab mo xam qasida la mo xam qasida sax mom lañu def ci kharab ñaara su fekenteni da nga koy jang ñi ngay waxal duñ xam li ngay wax waye lolu wax ci wolof ni mbolem ciir bu suñu borom def rek nit ak jinne motax mu def ko muy kon nit ki mom war nay waxtu wone war nay kawelite japp ne la suñu borom di maye te ay jaamam rek tax ko jog mu di len ko may kenn ko nek ci non war na nek war na lax tak la xasaay bam deugar japp ni ciir yoyé tay la gëna tay la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala gëna am ndax kat ku fi joge bu ne ci ak mbax suñu borom dana la wotalal kenen ndax melna ni goor yalla yeb martaba yi ñaar marahil yi ñaar ba yegg ci yalla yoon woowe jogu fi waye kenn ku nekk daraja jam am ci yalla yu daraja reey daraja yenent mom lañ mënatu te deg waye jenen daraja du man di do def suñu borom man nako jox jam bu ko sopp ci kaw suuf kon nak lu war na no def suñu yitte ci téré bobu nak boko xolé da fay melni sëriñ bi dana la won ñom ñoñe fañ jaaroon nga xamanteni ni ñu fonké won shariha ci seenu tambali suugu ci yoonu yalla ak biñu yeggé ci yalla yitt lepp dañ doon wormal shariha ndax dañu wax ni fofu al kamil manda yutfi nura mahrifatihi nura warahi lool nak da fay nekk lu xoot nga xamanteni da fay melni ki geedju ci haqiqa deug moy mëna xam loolu waye li ñu ci yittel moy téré bu am solo la bo xamanteni war nañu koy jang war nañu koy nafar te kenn ku nekk ci ñun diko bayyi xel ca la ca nekk ci ay jikkoy rafet ak doxi mo rafet nga xamanteni gaay baax yoy ci lañ jaaroon ci seen dundin ci seen jikko ni ñu teurele won seenu nosu ci jaamu yalla noni nga xamanteni non lañ fonki won tuddu yalla non lañu ragale won nit di lek ba sour ci lo xamanteni lu lew la waye non lañu ragale won nit tok di wax lu seenu yeneppul ba yaangi deggu ne hadithum zikru mukhnin nafin samadin la zikru hindin walubna fil maqalat seen wax yep moy fatlikou sunu borom ak li fatlante yalla ci seen bir kenn ku ci nek di ye yitte morom ma bam gëna am ak farlu bam gëna kawel yitteem ci boromam waye du nek di waxtane rew yu nadi ak rew yu natudi du nek di waxtane ayib nit ni waye ñom da nañu doylo seen ayib bop te liñ doon baax nak da nañ japp ni sax yëllu ñu sun yëllu ci ñom ni ñu mel ci ay bakkar dañuy japp ni ñoy yees ñepp dañuy japp ni ak mbon ci ñom la mëna yam waxtu ne dañuy japp ni yëllu ci suñu borom sax mu leen di wuyu dañuy japp ni ki gëna kaccoré sax ñom ñoko gëna kaccoré loolu lepp di wacc seen bop ak di tutal seen bop te nekkon jëm yo xamanteni seen yitt jëpp mo doon jublu yalla te boole wuñ ko nak dara lolé doxine wowi nak luñu wara dundalat la ci suñu yitte luñu wara dundalat la ci suñu kaddu waye luñu wara dundal la yit nak ci suñu jëf bañu xamni yoon wowe rabut ñu baña japp ni yit ñi ñëkkoon rek ñom dongu ñoo jago won ci yoyé waye ñun ñi tamit nak ñu japp ni gaay yu baax yoyé fofé ni jaaroon ba am lu baax lolé buñu fa jaaré yit suñu borom subhanahu wa ta'ala ñuy tamit mën nañu dox suñu cër kon loli sëriñ bi daan wax ni yit yoni jëm ci yalla tol na ni noy mbinde fi waye lañu ci gëna wacce gëna gaaw moy teggin yu ñu gëreem teggin nak dafa yaatu ndax digënte jambi ak boromam ay teggin doxna fi digënte jambi ak moromam it ay teggin doxna fi digënte jambi ak boromam lan moy teggini sunu borom mi ne bind mom la meral la katanal la té li tax mu def lolu moy ngir nga jaamu ko moy nga sax bokku na ci teggine yi war sa digeentek sa borom moy nga diko jaamu te selal jaamin wax waye ngay tet lim la tere tarafatal tetin wax waye lepp lu mu dogal ci yewit nga gëreem ko nangu ab dogal dafa bokku ci tombi gëm yalla yi gëna kawé ndax nit ki su nangut ab dogal dundum jëpp nakar lay doon dundum jëpp fitna lay doon ndax benn bu sun borom dogalé ci sa jëm te nangu wo lamu dogal ci yow geureumo lamu dogal ci yow du tax lolé téggé ko mukk bu dé ci sa jëm la du tax mu téggé ko te soobul yalla bu dé ci sa njabot la du tax mu téggé ko te soobul yalla
bu dé ci sa alal lay ndax mu téggé ko te soobul yalla waye yit nak bu yalla dogalé ci jaamo mit def ci mom ngeenel la ko soop mo xam da ko defal ab taar mo xam da ko defal alal mo xam da ko defal daraja mo xam lum ko man di defal ci ay taranga yo xamni sunu borom mo koy defal jaam bu ko soop te nangu wo lola muy dogal sunu borom ci jëm jojé yit loolet boko xolé ci fitna ak naqar ak ciolé ci ngay dëkk waye sa bëgg bëgg bobé mëno fexé bamu gëna kawé bëgg bëgg sunu borom ci jaamam bobé kon bokku na ci li nit ki wara xellu di def moy muy nangu ab dogal ci lepp lo xamanteni sunu borom dogal nako ci jëmam wala ci alalam wala ci njabotam wala sunu borom nit dogal ko ci moromi jaamam yi nga xamanteni moromi julitam yi nga xamne mom la nek ñom la nekkal ci kaw suuf te lool lepp nak niñu ko waxé légui luñu war di tagatu la moy tax teggin yoy yi mëna wër moy tax nangu dogal bobu mëna wër ndax nit ki dañuy wax ni gëm yalla dafa yok di wañéku nit ki su fekkenteni ñaare du sonn ci jaamu yalla du tuddu yalla lu bari fonku duli juroom fonku jang alquran fonku tuddu yalla te yoy meññata moy leer leer suñ koy wax nit ki da fay melni nit ki da koy xayal ci lamb bu doon tak wala neneen nuko xelam mëna jappé waye leer moy lo xamanteni sokoy jëfëli soy jëfëli ko lu baax sa xel lu muy ubbiko ci ngay gëna xalam suñu borom subhanahu wa ta'ala sa xol di gëna ubbiku ci nga gën diko bëgg yoy non la mel moolem jëf yi yëpp non la mel nit ki suy jang alquran lu bari di tuddu yalla lu bari ak diko tewlu loolé da fay nek meññatam da fay nek leer bo xamanteni tay moy tax yi nga xamanteni ndax loy tuddu lu bari rek moy ne ci sa xel nit ki lu muy tuddu ci lamb ñam lu bari rek moy nek ci xelam bu yagge yit moy nek ci xolam su ko defé leneen la fa nekkon nit ngay def loola loolé da fay dal di rando moy tax ñuy bëgg nit ki di bari ak tuddu yalla ndax so bari le ak tuddu yalla bari ak fatali ko sunu borom aduna da fay dal di sori bakkan da fay dal di sori banex da fay dal di sori shaytané yett yoyu mu daan jaar ngeen ak ci ciwit dutu mëna té ak ci ndax da fay fekk yalla mi ngay tuddu du fa mëna jégué mom shaytané ndax boko du tuddu lu bari nak boko xolé aduna da fay mëna téw ci yow bakkan da fay mëna téw ci yow banexit da fay mëna téw ci yow té yett yoyu fuñu diké shaytané moy and ak ñom té mo leen di yett yoyu ñokay gëna mëna dolel lool moy tax nit ci ñuy bëgg muy tuddu yalla lu bari té su fekkenteni nak yoyu téw nañ ci nit ki da fay tax ngir muy fatali ko boromam bu amna numuy yoyu numuy saxa ci mom ba liñu wax raynul khalbu su dikkele nit ki da fay dem ba fatali ko sunu borom fuñ koy fatali ko sax du ko bëgg deg fuñu waxe lu jëm ci yalla du ko bëgg deg fuñu waxe lu fatali nit ki ëlëk du ko bëgg deglu lan moy ni ko waral moy fenn fu mëna jaar ba aksi ci mom dur ko am kala barana ala khulubi ma kala yaksibon nga xamanteni lo lepp nit ki ci ay jëfëm yi muy jëf te nekkul lu yalla gëreem wala wax yi muy jëf te nekkul lu sunu borom subhanahu wa ta'ala gëreem yoy da fay mujj moy ta ci xelam moy ta ci xolam moy ta ci roham ba nga xamanteni benn yeg yeg dutu ko amata ci borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamanteni nit ki su bëreegut aw ñaawteef ñaara ku tamuta def ab safan fu mu ko defé rek dess koy daal xam ci mom ñaara bokoy xol rek diko xam la koy waral moy daf ko tamut day faaw mu def ci mom jeexet nit ki su fekkante musta def lu yalla gëreemul su ko defé dana tit tit mo xamanteni ci jamono bobu dana bari lu koy yedd dana melni lu koy top lu koy top li nga def woro ko def li nga def yelut muy tit aka jaq waye su ko defé defatiko day dem ba lolé dutu ci am benn yeg yeg ba ki nga xamanteni da koy xol sax te xelam dajugul lola musta def lola daf koy jaaxal danan ki man mu wara man ni jaaxal na fekk na kokay mi ngi koy xol momi tamit mom mi nga xamanteni musta khalat ak ma yalla mi ngi djublu yalla ci sax ci diko jaamo diko fatlikou diko tuddu noné mu koy def nga xamanteni xelam lu dem ci lu yalla geureumut ko ke nga xamanteni ma nga celele te munu ca djogit momit daf koy jaaxal ndax danan ki dal man foom nan la man ni nan la ci mana sax xana do tayal xana do xat ndax mom du am ci li benn yeg yeg ni nga xamanteni ki amul ci lay benn yeg yeg lolou moy tax nit ki ñuy bëgg fu mu tollu bi nga ne gëm na yalla ñu bëgg ngëm goog yi nga diko so xat ci jëfëlé yalla diglé boole ci di téer lamu téré boole ci lepp lu mu dogal ci nga gëreem ko lolou moy tax ngëm goog yi da fay doleku di yok ni nga xamanteni tay so amone tuuti mbop tek ca tuuti mat benn béré almer rek boko kossé tek ko ci man nga amu taal waye nak so dut xamu man na fay waye nak soy xamu da fay melni taal bu da fay gënde yañ gi
di gën di jëm kaw ba nim tàmbali woon di leeral bu dee tuuti la leeraloon fi nga toog mën naa dem ba nit sore la kilomètre sax di seen leer googee. La koy waral mooy leeru ngëm yàlla it noonu la mel, nit ki dafay war di ko di ko suuxat ci jaamu yàlla ak topp yàlla ak jëf yu ak maandu ak rafetal. Loolu mooy tax ngëm googee dafay gën di dolleeku ba day dem ba saytaane duutu amati ci moom ak cër, bànneex duutu amati ci moom ak cër, adduna duutu amati ci moom ak cër, nit ñi duutu amati ci ñoom ak cër. Ndax yooyu yëpp kii raay la, adduna kii raay la loo xamante ni nit ki su ko bàyyee xel dafay dox digganteem ak boromam, ndax duutu bàyyi xel kër gi nga xamante ni mooy des ba faww te ku fa dem duutu fa jóg mukk. Nit ñi it fekk yaa ngi leen di bàyyi xel it sa kiiraay la ñuy doon sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala. Ndax nit ñi ñi ci ëpp dafay mel ni doxuñu, te dafay mel ni it bëgguñu ko dox. Képp koo xamante ni yaa ngi dox dañu lay gàllankoor, te seytaane nag dañuy wax rek, waaye dafay mel ni ci nit ci lay jaare ngir mën a agsi ci yow. Ndax doon jëmm joo xamante ni da nga koy gis mu yore weneen melo wuuteeg meloy doomu aadama yi, waaye ci biir doomu aadama yi lay jaar boo nemee def lu baax nit mën naa dox ci ñëw. Nga waroon a ngàbb sa jukki jàng, wala nga waroon a ngàbb sa kurus di tudd yàlla, nit doxe fële amul benn programme amul benn yitte, ñëw nekk bëgg a def ci yow ab grand place di waxtaan ak yow waxi adduna, di wax ak yow yeneen i wax ba sa dog bii nga waroon a zikr dootoo ko def, sa dolli bii nga waroon a jàng dootoo ko def, tudd yàlla gi nga waroon a tudd yàlla dootoo ko def, sa jàngu alxuraan bi nga def, ndax bëgg a am kersa ci moom ba loolee nga bu waroon a def lépp ci lu baax mu ñëw xañ la ko ci di wax waxi adduna ak waxi caaxaan yoo xamante ni kenn du xam lu mu doon. Kookee dafay mel ni saytaane la, te yow mën nga bañ a bàyyi xel ni saytaane la, ndax mi ngi dox sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala. Te foofu sëriñ bi daana wax ni bokk lan mooy fulla, mooy lépp loo aadawa def ci lu baax saa su waxtu wa jotee loo xat ak loo tabja loo jàpp nga bàyyi ko te dem defi loolu. Kon war nañu góorgóorlu bu baax ci di farlu ci di suuxat sunu ngëm yàlla ngir muy yokk ci suba yi, ci ngoon yi, ci guddi ak ci bëccëg yi, ba ñu àgg ci dëgg-dëgg yaqin, ba àgg ci nga gis kattanuk sunu borom ak tiim gi mu tiim jaam ñi ak peeg gi mu peeg lépp ak xam gi mu xam lépp, ba lépp nekk fi moom dara rëcc ko muy doxal la ko soob ci jaam ñëpp ak ca na mu ko soobee. Su boobaa sa ngëm dana dëgg-dëggrin woo xamante ni lépp lu yàlla dogal ci ab jaamam da nga ko gërëm, ndax da ngay xam ni lii yàlla mooy ki ko dogal. Waaye amul benn jaam boo xamante ni nam mel moo ko melal boppam, waaye sunu borom subhanahu wa taala mooy ki ko ko melal. Boo suuxatee nag sa xol sa boo suuxatee sa ngëm yàlla ci jëfu yiw ak waxu yiw, loolee dana tax nga dem ba àgg ci lépp lu sunu borom subhanahu wa taala dogal nga nangu ko nangin wu rafet, te loolu bokk na ci ay teggin. Bokk na ci teggin ci sa digganteeg mbindeef yi nga bañ leen a lor ci sa kaddu, bañ leen a lor ci sa jëf, bañ leen a lorit ci say melo, li ko tàmbalee ci say wayjur, nga am ay teggin ci ñoom di topp seeni ndigal, di bàyyi seeni tere, te di leen dimbali ca la nga leen tane te jëmm yàlla rek tax. Am ay teggin ci nitu yàlla yi, ci gaa yu baax yi, ba boo toogee ak ñoom mel ni yaa ngi toog ci xadarab sunu borom subhanahu wa taala. Ndax dëgg-dëgg nit ñu baax ñi ki leen xam xam alxaqiqatul mohammadia, xam jëmm yi nga xamante ni sunu borom wàcce na ko ci ñoom, saa soo toogee ak ñoom da ngaa war a mel ni ku toog ci piib sunu borom subhanahu wa taala. Loolu sunu borom wax ni képp koo xamante ni yaa ngi màggal xorumay sunu borom, loolu dafa mel ni ci màggal sunu borom subhanahu wa taala ci la bokk. Loolee teggin yooyee nga matale ko dana la dimbali ci ñoom, ndax dañoo wax ni jaamu yàlla dana yóbbu nit aljana, waaye yoon wi nga xamante ni moom mooy yeggale nit ki ci boromam mooy ay teggin. Kon teggin lu mat a jàpp la, tegginit lu mat a fonk la. Kon yoon woowu yi nga xamante ni ku ca jaar mën a yegg ci yàlla muy ay teggin, jullit bi war na koo xam bu baax a baax. Léegi nag boo ko seetloo dafay mel ni sëriñ bi lim doon wax ci téere boobu bi nga xam ne mooy maxaalix, nga xamante ni yoon wi nga xamante ni sahaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni ëpp ci luñ xeeñ ci woon ci moom réer na, waaye dafa mel ni doxeelu sahaaba yi daf caa topp. waaye sëriñ su baax si nga xamante ni ñu jublañ te saxoon ci ak njubit dafay mel ni yoon wañ jaaroo nit, dafay mel ni yooyu yëpp it mi ngi bëgg a raaf, te dara wu bëgg koo raafal, bëgg koo gental lu may ay bakkan ak bànneex yoo xamante ni dafay mel ni bari nañoo ña nga cay dox, te buñ sañoon nit ñëpp di dox ca loola, ba dafa mel ni la ñu waroon a def ci lu baax wëñ ni nit ñi teg leen ci njub, teg leen ci dëgg, teg leen ci siraatal mustaqima, day mel ni ka nekk ca loola
ak ñam ca nekkal sax dañ koy mujj di ko noonu ndax day mel ni li ñoom la war a def ñu. Te bu njëkk kat dañ daan wax ni li la war te mënoo ko ka la ko defal da nga ko war a sant war koo gërëm xam ni lii kat yow la waroon waaye suñu borom dogal na kee mooy ko ko def waaye léegi nag la la waroon te mënoo ko ka la ko defal day mujj nekk sab noonu léegi. Te loolu ku ne xam na ni du lu yàlla wala muy jekk wala muy lu jaadu. Kon maa ngi dénk sama bopp tey dénk jàmm ñëpp nuy bàyyi xel sunu borom mi nga xamante ni moo nu bokk bind bokk nu moom bokk nu melal te bokk nu digal li nga xamante ni mooy li nuy bokk jariñ ñun ñëpp muy jub ak dëgg ak nekk ci siraatal mustaqima xam ni ku mas a am lu baax ca la mu ko amee mooy nangoo topp lu yàlla digle waaye nangoo teet li mu tere waaye lu yàlla dogal ci moom it mu gërëm ko. Su ko defee ñuy bàyyante xelit ci sunu diggante di yéenante jàmm di seedeente jàmm te sunu ayibit doynu wadis ayibi jàmbor la ngay luñutoo ayibi jàmbor bay dem di ko wax xoolal ci say ayib te képp ku wéet ci sa diggante ak sa borom da nga xam ni jëf nga loo xamante ni lii nga jëf boo sañoon kenn yàlla suturaal la ko ba nga faatu yàlla suturaal la ko ba dugal la aljana te kenn du ko yëg noonee nga bëggee sutura sunu borom ci say ayib bëggal ko sa moromum jàmm te bokk na ci li nga xamante ni nag mooy tax yàlla suturaal la tey suturaal la ëllëg mooy ngay suturaal sa moromum jàmm li nga xamante ni bokk na ci li sabab yërmandee sunu borom tey ak ëllëg mooy ngay yërëm sa moromi jàmm yi nga fi nekkal bokk na ci li sabab ndimbalal sunu borom it mooy ngay jimbali sa moromi jàmm yi nga xamante ni tane nga leen ca la nga leen tane. Kon loolu kenn ku nekk ci lun na koy bàyyi xel ci fépp fu mu nekk ak it ci lépp lu mu nekk xam ni adduna moom ni ñu koy waxee képp koo xamante ni yaa ngi fi bis dana dikk nga gental ko mbir mu nit kenn ku ci nekk ni mbir mam nekk ak loola lu man di doon la ko ca war mooy mu rafetal ko te xam ni bis dana dikk it mbir moomee mu jóg ca. Kon ñun ñëpp nañuy maase di bàyyi xel sunu borom mi nga xam ni kenn ku nekk ëllëg danga dellu ci moom ba jàpp ni yow rek la bindoon lim nu bokk digal buñ ca ragal a wéet buñ ca bëgg wéttal waaye nag bu ñu gis sunu bopp mukk nañuy gis yàlla ci lépp mépp mbir ak ci lépp lu man di doon. Nit ki loo jaamu jaamu yàlla ak loo farlu farlu ci sa diggante ak sa borom it bul naw say jëf. Suñu borom bëggut ku ko xeebal bakkaar waaye bëggut ku ko nawal jëf nañuy wattandiku di naw suñuy jëf lépp luñ mën di jëf nañuy toroxli ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala xam ni lañ ko jëfal ak lam nu defal lott nañ ca te daf noo bind ngir nuy jëf kon jëf joojee ca lañu war a sax waaye waruñu koo gis ndax jaam bu man di doon boo settantalee sa bopp dëgg dëgg da nga xam ni amoo bay naw say jëf mooy tax bul xeeb ka nekk ci safaan ñaanal ko yàlla yàlla génn ko ca waaye bu la yàlla dimbalee it jubal la teg la siraatal mustaqima dee ko sant ca di ko ñaan mu saxal la ca ndax kët dund gu sotteegut lu ne rek xaj na ca biir kuy dund te faatoogoon la waxub lu ne nga loolu la wolof di wax. Kon bul naw say jëf bul xeeb benn doomu aadama bu man di doon bul xeeb kenn ci ñàkk bul xeeb kenn ci judd bul xeeb kenn ci sa xam bul xeeb kenn ci ab taar waaye dellul ci yàlla lépp lu la sunu borom subhanahu wa taala jox ci alal ci daraja ci taar ci xam-xam ci judd nga sant ko ca waaye nga bañ caa gis lenn ba ci bayyi ma sax boo romb sax am na teggin yoo war a jëflante ak moom ngir suñu borom mi ko bind ndax waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaqa nit ki war na ci sàmmonteeg ci àqi mbindeef yépp ci mbindeef yépp war nga ci sàmmonteeg àqi suñu borom mi nga xamante ni moo leen bind te lépp lu sa bët tegee rek nga xam ne lii lu suñu borom amal la suñu borom amalut loola mukk ci ak neen mooy tax kon fu ñu toll nañuy xam ni ñuy jaamoo yàlla te boole ca di ko jaamu te seen la jaamino te xam ni lu baax kenn mënu koo am te lu baax it képp ku ñu ko bëgg a yombal bëgg na koo xañ aljana it képp ku ñu ko bëgg a yombalee bëgg na koo xañ. Nañu xam ne Serigne Touba li mu digle mooy jaamu yàlla te teg ko ci sunna wax ni it loolu mooy tax lanu bëgg nu mën koo am képp koo xamante ni yaa ngi yaakaar aljana te nangu woo jaamu yàlla te teg ko ci ni nga xamante ni noonu la ko jotlee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi indiwaat ko kookee ku waroo waro la loolu nañ ko bàyyi xel bu baax sunu yaakaar ko la koy dëggal la koy wéral la koy firndeel mooy kenn ku nekk ci nun yàlla mi nu bokk bi nu fu mu gestoo gis na ca la mu nu digal fu mu gestoo it du nu gis ca la muy tere mukk waaye yore jikko joo xamante ni ak melawoo ak jëf jooj wóor na la ni yow mii sa mbokkum jaam képp mi nga dëkkal bëggoo loo dugg ci noppam am na sa wax yooyu bëggoo mu dugg ci noppam am na sa jëf yooyu bëggoo bëtam tege ca nga jàpp ni war ngaa melawoo loolu su ëllëgee fu sëriñ ba nekk nga fekk ko fa loolu da ngay nax sa boobu
ndax am na xeeti jëf yooyu kat fi mu ne tey ku ko doon jëf ba jëm ca kër sëriñ ba da nga galaxndiku da ngay summi yére yooye sol yeneen yére laal parfum laal lu ne ngir bëgg mën a yore melaw rafet ba boo yeggee ñu ne kii day ko diw mii kat ku yiw la waaye am na melaw ñi mu woo dem ci sa kërub sëriñ mukk di ko ci yóbbaale. Kon loolee war na laa jox firnde bi wóor ni képp koo xamante ni ku taq la lay tax boo liggéey lay ay teraanga sunu borom jagleel ko gaa yu baax yi nga mën caa yegg ci sa jëf ak sa melo ak sa jikko loolee la la ca yóbbu mooy nga fexe ba jëf jaay jikko jaag melowa lépp nga dëppalee ko li suñu borom bi subhanahu wa taala gërëm. Kon loolu yi nga xamante ni Serigne Abdul Ahad mas na koy waxtaane ne mbooleem ëllëg yowmal xiyaam sunu borom day dajale ñu jëm kon jamono ñëpp kenn ku ci nekk ñu natt say jëf lan nga jëf ci l'islam lan nga jëf buñ koy wax ci nit ku baax mooy la mu yar ci ay roox tàggat leen ci yoonu yàlla bañ nekk nit ñu jub nit ñu tege ci siraatal mustaqima ba ay nit di roy ca ñoom mu ni koo ci xamante ni natt nañ say àndaar mu mat dana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana la sant sant boo xamante ni da nga ci jële mbég moom mosoo koo jële ci lenn lu mandi doon waaye nag su fekkente ni koo xamante ni aw nit dañu koo toppoon masalan te mu ànd ak ñoom ci seen bakkan ak yi seen bànneex su boobaa dana ko tanc-tanc boo xamante ni dana wax ni suturaaloon ko yóbbu ko safara sax mooy la koy gënal mu ni nag Serigne Touba daa wax ni bu ñu yeggee ca booba képp koo xamante ni dafa aju woon ci moom balaa jóg moom ci boppam dañuy day bëgg ñooñee di jóg kenn ku ci nekk ñu baax ñooñee ñu doon tudd muy man di def la ñooñu doon def ba ñu àgg ci ne ana ki nga xamante ni bu ñu tuddee aw turam ba léegi ñooñoo mooy jóg waaye moom ba léegi jógguut mu wax ne nag ku ko féete foofu féete nga ko fépp ku ko féetewul nag féete woo ko fenn daal di wax ne loolu nag lay tax ngeen mën ko faa féete mooy sax ci dëgg sax ci njub sax ci siraatal mustaqima. Kon loolu yi lu mat a mat a mat a bàyyi xel la te bañ a nekk koo xamante ni rek yaa ngi aj sa yitte rek fu ñu waxee nga ne ah man kay gannaaw jébbalu naa rek sama mbir baax na gannaaw jébbalu naa rek faaw ma dem aljana jébbalu góor gi lu mat a xool la lu mat a seet la ki nga koy defit ku mat a xool la ku mat a seet la soo ko defee ba noppi dafa am ay sart yu tax ñu nangul la ko. Serigne Touba dafa am ku ñëw ci moom bëgg a jaayante ak moom mu ne ko bi nga ko waxee day dégg nañ ko ar boo ko jëfee ñu jàpp ko loolu yi du mat a bàyyi xel ñu bañ a jàpp ni rek ñëw rek fekk ne Modou Mbacke nga fee jébbal naa ci moom sëñ Ndiaye nga fee jébbal naa ci moom déedéet nit ki dafa am lu la war a tax a jóg

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bijai Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Mboki juliti, mboki talibeyi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñoo ngi leen di jaajeufal ci and gi ngeen and ak radio Khassida online Touba Monde bi te kay di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Muntaka Serigne Bassirou Mbacke. Ñoo ngi amane mbekté rek di leen dalal ci émission Darul Khassanat. Ñuy jital ci nuyo bobu rek ak siar bobu Khalifatul Amli Taifatul Muridiyya. Ñong koy ñaanal fan wu gudd ak wergu yaram. Ñaanal ko kattan bam dundu ba yeggale yeneem ci Cheikhul Khadim. Way ñaanal julit ñep fepp fu ngeen mëna nek rek ñu and ci liggéey bobu té sëriñ bi nangul nuko ci kaddu gi rek seen mbokum talibé ndongal ndongay waye ma lekkolo ci xarélé gi rek baye faalu projet bi ñu fassiyéné dajewaat rek ak yeen bokkat jotaay bi ci kartonu yalla mi ñu may tal ak féké ngir ñu fassiyéné labiré ngir ñu fassiyéné denkeunté waye ñu fassiyene wax deug rek bokku li nga xamantene rek modi suñu yitté moy liggéel Serigne Touba Daru Khassana tay rek moy yi ngeen daan faral di am ci wax deug jeexatulu ayu bis bi moy tombe yo xamantene rek dess nako dajalé def ko ap teunk wax leen tombe bi rek danaka bayé leen ko kenn ku ne xelu ci kenn ku ne xol rek num ci toggé waye kenn ku ne xol wax deug yalla lan moy yittem kenn ku ne xol lan moy neselam waye kenn ku ne rek xol fi mu jëm ba xam ndax mengo nak li nga xamanteni rek modi wax deug yalla yitté julit ndax mengo nak li nga xamanteni modi yitté talibé ci dimbalenté ci jappalenté ci labiré waye ci waxanté deug waye ci fégal sa mborom mum julit lo xamanteni aw ay la wo gis ni mi ngi jëm ci kawam ci fégal sa mbokum talibé lo xamanteni ay ayib la wayet donal sa mbokum julit sa mbokum talibé avocat ba fep fo xamanteni ñu ko fay mandargal lu ñaaw nga fassiyene suméku fassiyene setalu deram ba mom mu mucc lo rek yak japp na ni modi li nga xamanteni warna dox suñu digënté moy li nga xamanteni rek modi mandarga julit modi mandarga talibé moy nga jappé sa bop ni nga japp manam nga jappé sa morom ni nga japp sa bop lepp lo xamanteni rek bëggo ko lako tek bu ko tek kenn lepp lo xamanteni bëggo ko lako wax bu ko wax kenn lepp lo xamanteni bëggo ko lako def bu ko def kenn waye kon ñu fassiyene dugg ci li nga xamanteni rek modi kon solos Darul Khassanat ñu fatale rek kon batay ñogi and ci xarala gi ak baye fallu radio bi waye ma nuyu suñu jeewriñ di suñu njit ci liggey bi di Cheikh Ibrahima Khalil dexeñ ci nuyu bobu rek kep ko xamanteni yaangi japp ci radio bi di ci def emission wala bok nga tok di deglu ci li nga xamanteni rek ñu ko fi amal ci ay programme modi yo xamanteni rek ni makoy faral di waxe bo leen lekkale won rep lepp ci ben cyallale lay muju waye cyallale gog rek fesu wut makarimal akhlaq

Serigne Touba mas na laaj am mbolo ni len nan ngeen di woyé bitim rew ñu ko bitim rew de modi ni rek yow rew mi nga soso gané fi aduna maggé fi nga juggé fa dem ci menenum rew mo xamanteni dekkoo fa muso fa dem bokku leni ci san bokku leni ada lolou lañ japp ni modi bitim rew mu ni len nuru nako day waye du lolou aduna fepp fofu nek rek jappal ni yaangi bitim rew bo faato nak ñu jëlé la fi yaangi jëm ci sama rew kon jëlé nañ la bitim rew yaangi jëm ci sama rew dal ni bitim rew nak bo fa nekké da ngay am fulla ju toll ni lo am rek yonne ci sama rew xeyna kon bu ëllëgé buñ la déllo ci sama rew bo yobali wu darat la nga daan yobanté

Serigne Touba neena fi ci aduna leg leg nga gis ko xamanteni tabax na kërëm ba tek yenen ca kaw manam étage te peju neegu ñax sax amu ko ca aljana waye leg leg nga gis ko xamanteni famu dekk mo kañ yaak mbot yaako bokku te njindem yabat na bu yag ci aljana

mbokki julit yi mbokki talibey li moy modi tombe yi nga xamanteni rek dajale won nañ ko ci ayu bis bi bëgg rek ñu def ko li ñuy wax rek manam ak karfati ci benn barab tek ko suñu kanam def ko jiblu way ba lepp lo xamanteni ni lu ñaaw lu ci nekk ñu moytandiku ko lepp lo xamanteni ni ay téré la ñu daw ko waye lepp lu ci ndigal rek ñu jëfé ko ngir fasiyene selal suñu jëm fasiyene selal suñu ru ba ki ñu tuddu diko tuddu modi ku tedd gi di cheikhul khadim buñu gisé rek ay mandargam waye ay jëfëm wara mëna fess ci suñu jëm wara mëna feñ ci suñu jëm wara mëna feñ ci suñu wax wara mëna feñ ci suñu doxalin lool nak ap soñna la bo xamanteni ñun ñëpp ñu ngi ci biir kenn ku nekk rek na xol nan la ci toggé xolit nan la ci bëgg doxé ba japp na ni yoyu tam mom képp ku ci japp rek da nga melni ko jamané won tak sëriñ bi wala boku da nga mëna raw ñi nga xamanteni rek neeku ñu ci loolu loolu dal modi soñna bi ño ngi ziaré bu baax di len djeglu bu baax di ziar ñepp fek fu ngeen mëna nek ci gox yi fasoy deglu suñu kaddu ci Touba monde bi di len ñaanal jamm di diko sakku ci ñeen yalla suñu borom wacc jamm ci julit ñi yalla suñu borom wacc xewal ci julit ñi yalla suñu borom denk njabot gu barkel njabot gu dundal l'islam njabot gu watul l'islam bi jay sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana muhammadin barke mam cheikh ibrahim fall ba mouridina tambay fall ñong lay jaajeufal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa kadari ma nga ni wote ziar. Ci wax na yalla yalla nangu ñaan yépp yalla nako yalla boole.
1: Mbokku mi laaj neena yoonu murid ku ci bokku no ci bokke. Wa yoonu murid yoonu tasawuf la. Ku ci bokku ci tasawuf nak da ngay jaayante. Jaayante ak sëriñ bo xamne saati yi tax ñu wara jaayante ku sëriñ dajé na ci mom. Mo xam ci njabootu ruux la wala njabootu deret la yépp jaayante nag ngir mu mat faaw nit ki jël wér wala suñ jàngale woon na ne aju des na ko dafee ci jël wér da moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wér da ñuy joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam da ko jëlee. Waaw sëriñ bi de sunu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf. Wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi ñu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigalit talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér la kon mën na koo def ngekk muy julli suba. Bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbee mën na koo def ngekk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmee takku saan mën na koo def ngekk muy julli takku saan mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag nag bëgg a yor kum sam di yorda mi laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jayya souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom.

0: banu sa dem ni dal jaxal nanu yow la no xam ga dem banu fu ni jeli yete xel mu dal cheikh salih nu da xamal yalla ak yu nen tani begal tarbiya mo nu ko defal fi wotu ki ci ni amul jeppam jere na
1: cheikh salih ngir yalla ñu leen jox ko adi cheikh salih yeen baba